0: Juan!
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
3: At work or in your car,
4: may jowa o singular?
3: Spread the love, not war,
1: sa Wonderful Morning.
3: Wonderful Morning
1: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5.
1: Mula sa republika
2: ng pula at bughaw.
1: Pula at bughaw.
2: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
1: Your station,
2: your pride.
1: 87.5.
2: Ang republika.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Republika ni Juan.
4: Eh, teka. Ano meron sa kisame?
5: Huh?
4: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
2: Ang wonderful morning.
4: Wonderful morning.
2: Sa Republika ni Juan.
6: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: República 87.5
1: República ni Juan.
2: Message from your future self.
3: Salamat dahil nag-aral ka.
2: Kaya habang may oras pa, review-review rin.
4: Uh-huh.
2: Dahil ang deadline, hindi marunong maawa.
4: Huh.
2: Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Sa isang ulat ng RP1, bubuksan ng 20 ng Kongreso ang isang special session mamayang 9 a.m. Tugon ito sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang talakayin at tapusin na ang mga nakabimbing panukala at iba pang mga mahalagang usapin. Kumpiyansa naman si Deputy Speaker Paulo Ortega V na sapat na ang isang araw para maaprubahan ang mga nakabimbing panukalang batas. Kasabay dito, nanawagan din si Ortega sa mga senador na ayusin na nila agad ang kanilang sigalot nang hindi pa lalong maantala ang mga legislative work, mga nakabimbing appointment at maging ang nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidenteng Sara Duterte. Aniya, ang special session ay maaari magsilbing pagkakataon upang malinaw na matukoy ang aling grupo ang may sapat na suporta upang mabuo ang mayorya sa Senado at tuluyang maresolba ang usapin sa pamumuno ng kapulungan. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita. Juan Balita.
0: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
9: Wonderful morning.
0: Creating a serene atmosphere.
8: Love inspired and easy to the ear.
0: This is your wonderful morning.
8: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
8: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: Di ko kaya ang limutin.
0: More music.
1: Bakit labis kitang
0: your music.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. If you t-

0: More music.
1: Your music.
0: Music
1: for everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats!
3: Huh?
2: May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
4: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
4: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
1: Wonderful morning.
4: Wonderful morning.
2: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
3: Kultura.
5: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan. Si Juan Nakpil ay tinagurian Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
3: Kultura
4: ni Juan.
6: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
7: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
6: Juan Balita.
7: Juan Balita.
8: Nanawagan ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga lokal na pamahalaan na gamitin ang Operation Listo Manual o ang Manual sa Disaster Preparedness for Earthquakes para mapalakas ang paghahanda at pagtugon sa banta ng malalakas na lindol. Ayon sa DILG, nakasaad dito ang science-based na gabay sa mga LGU kung paano tutugon bago at pagkatapos ng malakas na pagyanik. Sa ulat ng RP1, nakasaad sa manual ang pagsasagawa ng risk assessment, paggawa ng hazard maps, contingency plans, evacuation protocols, public warning systems, at regular na earthquake drills. Sa ibang balita, nakapamahagi na ang DSWD ng higit na 36.6 million pesos na financial aid sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, inilaan ang ayuda sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, mga nasugatan at mga naospital dahil sa sakuna. Sa kabuuan, umabot na sa 229 million pesos ang halaga ng humanitarian aid ang naibigay ng DSWD. Nakataas pa rin ang red alert status ng ahensya para matiyak ang tuloy-tuloy na koordinasyon at agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
6: Juan Balita.
4: Juan Balita.
6: Sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
12: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: Republika. Juan.
10: Ito na ang request mo, Juan.
0: Juan request.
10: Juan request.
0: Monday to Friday,
10: alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
2: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
2: At nagniningning ng mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
7: Your station.
8: Your pride.
0: 87.5.
2: Ang Republika.
0: Republika.
2: Republika ni Juan.
0: 87.5.
2: Republika ni Juan.
9: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labad ay kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
10: Your romantikong Juan.
9: Sa Wonderful Morning.
0: Wonderful Morning.
9: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Republika ni Juan
1: sa 87.5.
0: 87.5. Hindi kailangang genius para magtagumpay.
2: What?
0: Sa sipag, tiyaga at konting focus, panalo na! Tandaan, sa bawat pahina na binabasa, habang sa pangarap ang punta.
2: Yeah!
0: Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
3: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
4: Meron tayong update sa RP1 sa Mayon Volcano. Dumalaw yan lava ng Bulkan Mayon sa Basud Gully at umabot sa 3.8 kilometers. Sa Bongga Gully ay nasa 3.2 kilometers at Miisi Gully na nasa 1.8 kilometers. Ayon sa PhilVox, nakatala ito ng 8 volcanic quakes, kabilang ang 3 volcanic tremors na tumagal ng 7 hanggang 28 minuto at may 248 na rockfall events. Ito ay naitala ng PhilVox 9:23 p.m. noong June 16. Sa inilabas na sped-up camera footage ng ahensya, makikita ang patuloy na pag-agos ng lava. Nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan kaya't mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Ang train operation sa MRT3 ay bumalik sa normal kaninang 6:57. Ayon sa pamunuan nito, nilimitahan ang operasyon dahil sa technical issue kaninang 5:50 sa pagitan ng Buendia at Guadalupe stations. Na-manage din nila ang crowd control at maayos ang pila at wala namang naging problema. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
3: Juan Balita.
1: Sa 87.5.
0: Juan Request. Gusto mo mag-request? Message mo lang ako sa aking Facebook page. 87.5 Republika ni Juan.
1: Juan Request.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo nating ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
9: 87.5.
7: Republika.
9: 87.5.
6: Republika ni Juan.
9: Republika ni Juan.
0: Hype up your pananghalian
7: with our
0: Pop-in Dugdugan.
7: To the rhythm of your music.
0: Your music.
7: And the music of everyone.
0: Pop, pop, pop, pop,
7: goes the world.
0: Pop goes the world.
7: Sa Republika.
0: Republika.

0: 87.5 Republican One.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: Up! Goes the World!
1: Ang tinig ng ating republika.
2: Sorry, but I'm just thinking of the ride was just so wrong.
1: More music. Your music.
3: Music for everyone.
1: 87.5 Republican One.
4: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
6: Your pride.
1: 87.5.
6: Ang Republika.
1: Republika.
6: Republika ni Juan.
1: 87.5.
6: Republika ni Juan.
1: Keeping your energies up high.
6: High.
1: Pop. Pop. Goes the world.
6: Goes the world.
1: Sa 87.5.
6: Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music
1: for everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
5: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
3: Kultura.
5: Kultura ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na
6: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
6: Juan Balita.
7: Meron tayong ulat sa RP1. 70 million pesos na naipuslit na si Grillo ang nakumpiska ng PNP sa Lanao del Sur. Nahuli ang apat na individual na hinihilalang sangkot sa operasyon. Pinuri ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. ang pagkakakumpiska sa mga ilegal na sigarilyo, gayon din ang pagkakasagip sa limang menor de edad, at agad inilipat ito sa pangangalaga ng DSWD. Naghatid naman ng tulong ang Filipino Army sa mga nasalanta ng lindol sa Mindanao. Nagdala sila ng galong-galong tubig, mga relief goods na handog ng civilian volunteers sa mga apektadong residente sa Barangay Butulan, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Naghatid din sila ng tulong sa General Santos City na handog naman ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
6: Juan Balita.
1: Sa 87.5.
5: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
8: At nagniningning
5: na mga bituin at araw.
8: Taas noo nating ang kinin.
1: Ipagpagmalaki
5: ang Republika natin.
9: Ito ang Republika ko.
10: Ito ang Republika ko.
11: Ito ang aking Republika.
12: Ito ang aking Republika.
13: Ito ang ating Republika.
5: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Everyone.
1: 87.5.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
13: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan. The beat continues
0: with the music
1: of everyone.
0: Everyone.
1: This is Pop Goes the World.
0: To 87.5.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.

0: That was Isan Lumplur from Thailand, our featured ASEAN song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads ASEAN 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
0: Sayaw Juan! With our lunchtime lugugan, nasan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananghalian. Goes the world sa Republika ni Juan!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Always believe in your soul. 87.5 Republikani Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5 Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5.
3: Ang libro, hindi lang pampabigat ng bag,
4: pampabigat din ng kaalaman.
3: Kapag may sipag at syaga, siguradong may bunga. Dahil ang tagumpay, hindi dumadating sa
4: mamaya na.
3: Dumadating yan sa sige, aral muna. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
5: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
5: Juan Balita.
6: Si Senator Sherwin Gatchalian ang bagong Senate President matapos mahalal sa special session ng Senado nitong umaga. Kulit ng GMA ito'y matapos i-concede ni Senator Alan Peter Cayetano ang posisyon. Hinalal naman na Senate President pro tempore si Senator Vicente Soto III na numpas si Senator Juan Miguel Zubiri bilang Majority Leader. Ito'y naganap sa special session ng Senado na sinagawa alinsunod sa direktiba ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Tatalakayin nila ang priority legislation kasama na ang AIX Act, Anti-Political Dynasty Law, National Center for Geriatric Health at iba pang magpapalakas ng social protection at magpapabuti ng mga buhay ng mga Pilipino. Nagbukas rin ang special session sa Kamara. Sinabi ng Pangulo ma-action na ng mga pending appointments sa key positions sa cabinet, military at foreign service para masiguro ang continuity sa government institutions. Easterlies ang makakapekto sa eastern section of Visayas at Mindanao, bahagyang maulap sa Metro Manila, 34 degrees, pwedeng uminit ng 44. Ako si Grace para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
5: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw.
1: Taas noon nating angkinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
6: Republika.
0: 87.5.
6: Republika ni
0: Juan.
1: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
1: Siesta ka lang dyan.
0: Daydream with me.
1: Dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music.
1: Na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
1: Music for you and me.
0: 1, 2, 3.
1: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: pautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
1: 1-2-3.
2: 1-2-3.
3: Music for you and me.
1: Sa 87.5, Republika ni Juan.

This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang ating republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-Juan 2-3.
6: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
6: Music for you and me.
5: Sa 87.5,
6: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan. Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura
4: ni Juan.
7: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
7: Juan Balita.
4: Juan Balita.
8: Kumpiyansa ang Malacañang na maaksyonan ang mga pending bills sa Kongreso at appointments sa Cabinet sa pagbukas ng special session ng Kongreso na ipinatawag ng Pangulo Ferdinand A. Marcos Jr. Ulit ng RP1, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, walang ibang hangad ang Pangulo kundi mapabuti ang kapakanan ng mga mamamayan. Kaya't naglabas ng Proclamation 1318 para agarang maaksyonan ang priority legislation. Samantala, patungo ang Kazan, Russia ang Pangulo para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Makikipagpulong rin siya kay Russian President Vladimir Putin para pag-usapan ang energy at food security. Ulit ng PNA sa kanyang departure statement, sinabi ng Pangulo na marerepaso ng mga ASEAN leaders at ni President Putin ang tatlong dekadang cooperation at tukuyin ng mga usapin para sa mas malalim na engagement sa darating na mga taon. Inilahad rin niya ang commitment ng Pilipinas bilang ASEAN chair na siguruhing makabuluhan at forward-looking ang mga outcome ng summit na makakapag-ambag sa konkretong kahulugan ng regional peace, stability at shared prosperity. Ako si Grace para sa Juan Balita.
7: Juan Balita.
4: Juan Balita.
7: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
4: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
10: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
12: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music, your music, music for every Juan.
12: This is Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
12: Music for you and me.
0: Juan 2-3.
12: Sa 87.5,
0: Republika ni Juan.

0: your music.
1: Music for everyone.
2: Close to heaven when you're touching me. It's gotta be
1: 87.5 Republic 91.
0: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
3: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
4: Pabili po.
5: Oh, may tao sa tindahan.
6: Puro ka cellphone dyan.
5: Hirap ma Juan 2-3.
6: Negosyo malulugi.
1: Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
0: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Mula sa republika ng pula at bughaw.
1: Pula at bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
1: Your pride.
0: 87.5. Ang republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Gising Juan, kita ka ni boss dyan.
3: Trabaho ka muna, baka ma-Juan 2-3 ka.
0: Juan 2-3.
1: Juan 2-3.
4: Music for you and me.
1: Juan 2-3.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. May kasabihan, ang masipag sa pag-aaral, panalo sa pangarap. Kaya bago mag-scroll sa cellphone, gawin muna ang assignment at magbasa ng notes. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Hindi maapektuhan ang mandato ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ng sanctions on China, sabi ng Malacanang kahapon at inulat sa PNA. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na tuloy na nagtatrabaho ang kalihim ayon sa batas ng Pilipinas, konstitusyon at polisiya ng Administrasyong Marcos. Dagdag niya, may sariling batas, polisiya ang China, gayon din ang Pilipinas, at idiniin niya na ginagampanan lang ng kalihim ang tungkulin niya bilang Defense Secretary. Bumaba ng lagpas $80 a barrel ang presyo ng langis dahil sa positibong pag-asa na mabubuksan ng muli ang Strait of Hormuz. Ulit ng ABS-CBN galing Agence France-Presse, bumilis ang pagbaba matapos iulat ng Wall Street Journal na maaring bawasan ng Washington ang sanctions sa Iranian crude bilang bahagi ng kasunduan na tapusin ang sigalot. Nagtapos kahapon ang international benchmark ng Brent North Sea crude sa $78.96 a barrel. Pero sinabi rin ng mga oil industry experts at shipping companies na ang pagbalik sa normal operations ay matatagalan pa. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
5: One Balita.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon natin ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
10: Republika.
6: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Bit-bit ang isang gitara.
1: Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta.
0: Habang nakatambay sa kanto
1: at nagkakantahan pati dayo. Kaya tawagin na sila.
0: Papunta sa tagpuan ng masa.
1: Dito sa ating tambayan.
0: Sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
2: Aww.
1: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
2: Aww.
1: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw. At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station,
4: your pride.
0: 87.5.
4: Ang Republika.
0: Republika.
4: Republika ni Juan.
0: 87.5.
4: Republika ni Juan.
0: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
4: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
4: Sa 87.5.
0: 87.5.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5.
1: Ito ang kultura.
0: Kultura.
3: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
4: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal. Kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura ni Juan.
2: Juan Balita
1: mula sa Republika ni Juan.
2: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
5: Congratulate ng Malacanang ang bagong Senate President Sherwin Gatchalian at nagpaabot ng pasasalamat sa majority ng Senado at Kamara na handa nang ipatupad ang kanilang tungkulin. Mulat ng Inquirer, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na layunin ng Pangulo ang mabilis at epesyenteng pagbigay ng serbisyo sa mga Pilipino. Magiging batas na ang mga panukalang priority legislation. Samantala, ulat ng Inquirer, hinalal na sina Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V, Quezon Representative Wilfrido Enverga at ato pang ibang mambabatas bilang miyembro ng House Contingent sa Commission on Appointments. Papalitan nila sina Representatives Jesus Romaldo, Robert Estrella, Edibong Plaza, Roy Loyola at Arnie Fontebella. Balita overseas, sinabi ni US President Donald Trump ipapadala niya ang peace deal ng US sa Iran sa Kongreso para maaprubahan. Hulit ng UPI, makikipagpuling si President Trump kay United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan sa France sa G7 Summit. Pinimahan ni President Trump at Vice President J.D. Vance ang Memorandum of Understanding noong Linggo pero hindi pa ito inilabas sa publiko. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
2: One Balita.
1: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Bit-bit ang papel at ballpen. Pati gitara ng tropa natin. Nakakabuo ng awitin.
0: Kaya gawing maabuluhan.
1: Habang nasa tambayan.
0: Malay mo,
1: sumikat yan. Tutok na
0: sa Kalye
1: ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone.
3: Hey, sorry na dala.
0: Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
1: ni Juan.
4: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
5: Pula at Bugaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
7: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.
6: Ang social media hindi na mawawala. Parang pag-aaral na lagi lang rin nandyan.
4: Uh-huh.
6: Ang social media, pwede mong i-pause at balikan. Parang pag-aaral rin na pwedeng ulitin.
4: Huh.
6: Pero saan mo mas gustong mapag-iwanan? Sa trending o sa pag-aaral? Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Dadagdagan ng PNP ang visibility sa mga paaralan matapos di umuno masaksak ang 7 grade 5 students ng isang grade 8 student sa isang private school sa General Trias, Cavite. Sinabi ni PNP Chief Jose Natates Jr. sa Inquirer, makikisimpatya sila sa mga estudyanteng nasaktan at sa kanilang mga pamilya at tinitiyak sa publiko na sineseryoso ng PNP ang pangyayaring ito. Ang suspect, isang 14 na taong gulang estudyante, ay tinurn over sa social welfare officials. Inaalam ng PNP kung paano na ipasok ng estudyante ang arma sa loob ng gate ng paaralan nang hindi napansin. Iniutos ng PNP chief ang full investigation. Ulat ng RP1, nadagdagan ng mga butika generika drugstores sa bansa ang tumatanggap ng DSWD guarantee letters. Yan ay para sa mga beneficiaryong nangangailangan ng gamot. Pwede ring ipambili ng maintenance medicines sa 238 generika drugstores nationwide. May nakapaskil na DSWD guarantee letter accepted here sa mga butikang tumatanggap nito. Ako si Grace para sa One Balita.
5: One Balita. One Balita. 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan. Republika ni Juan. Let's go back in time. Welcome to the time machine.
2: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. 87.5 Republicani One. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
5: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine. Sa Republika.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Don't you worry about the state of the nation. 87.5 Republikani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan. Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng
2: Pula at Bugaw.
0: Pula at Bugaw. At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
5: Your station. Your pride.
0: 87.5.
6: Ang Republika.
7: Republika.
0: Republika ni Juan.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Bangaan, Hungduan, Mayoyao at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
4: Kultura ni Juan.

0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
1: Iniulat ng Office of Civil Defense ang infrastructure damage sa Sarangani mula sa lindol ay umabot na sa 1.29 billion pesos. Ulat ng PNA, sinabi ng OCD Information Officer Diego Mariano na ang damaged infrastructure ay 774. Ang pinsala sa agrikultura ay umabot na ng 29.8 million pesos sa Davao del Norte at del Sur. Inanunsyo ng Labor Department na nagpataw sila ng 11 million pesos na multa sa may-ari at contractor ng gusali sa Angeles, Pampanga na gumuho noong May 24. Sa inquiry, binalita na sinabi ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino Sacapihan ang nakita sa investigasyon ng DOLE na sina Ernest Jackson Lim at Golden Years Construction and Steelworks Corporation ay may pananagutang magbayad ng 11.4 million pesos para sa paglabag sa labor standards at willful violations ng occupational safety and health standards. 30 ang iniulat na nasawi sa pagguho at tuloy pa rin ang search, retrieval at clearing operations. Ako si Grace para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
2: Juan Balita.
0: Sa 87.5.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
3: At ito.
5: Ito ang aking Republika.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
11: Republika ni Juan.
13: The best of the past.

0: panig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
5: Your pride.
0: 87.5
2: Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5
0: Republika ni Juan.
3: The Time Machine.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5.
3: 87.5. Ang pangarap, hindi nadadaan sa wish lang. Kailangan may aral at tiyaga. Kaya kung gusto mong maabot ang tagumpay, unahin ang reviewer bago ang next episode ng serye. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Welcome back, back in time,
5: the time machine.
4: Tugtugan ng nakaraan,
5: music of the past,
4: on the time machine. Republika ni Juan, the time machine,
6: the time machine,
5: the 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
9: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw,
10: hayaan mong ako ang makasama
9: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
10: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
11: Wonderful tonight.
10: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: Ito ang Republika, Howard.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw, tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
1: at si Mister
5: ay busugin sa mga tugtugan natin.
1: Wonderful tonight.
6: Wonderful,
1: wonderful tonight. Sa 87.5.

0: 87.5
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
3: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
0: Sa 87.5.
1: Ito ang kultura.
3: Kultura.
2: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
2: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney.
4: Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw.
2: Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga pagawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, mayroon ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter.
1: Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
1: ni Juan.
0: Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig.
1: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
11: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika Kikwan.
0: Republika Kikwan.
13: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang. Ako ang bahala.
14: Let's make it wonderful tonight.
0: Wonderful. Wonderful tonight.
13: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: More music. Your music. Music for everyone.
1: Whatever I said, whatever I didn't mean it.
0: 87.5 Republika ni Juan.
2: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
3: Nice.
2: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
4: Matutulog ka na ba?
5: Eto, nakahiga na.
4: Dream about me.
5: Ayoko bangungutin.
4: Ouch naman.
5: Joke lang. I love you.
4: I love you more.
2: Uy, kinilig.
0: Wonderful tonight.
2: Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: 87.5.
1: República.
0: República ni Juan.
1: República ni Juan.
0: 87.5.
1: Mula sa Republika
0: ng pula at bugaw.
1: Pula at bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
0: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
1: Wonderful Tonight.
0: Wonderful Tonight.
1: Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan, bago mo i-scroll ang next video, i-scroll mo muna ang notes mo.
6: Huh?
5: Ang cellphone, pwedeng i-charge, pero ang quiz at exam, hindi.
2: Aha.
5: Kaya aral muna, para sa kinabukasan na mas bright kaysa sa screen ng cellphone mo. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
7: Handa na ba ang hapunan? For sure, masarap yan. Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
8: Wonderful tonight.
7: Wonderful tonight sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw. Iwagayway ang pula at hugaw. Nagniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang Republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
0: Ikaw. Ako. Tayo. Ang bawat Pilipino. Every Juan.
7: Ako si Juan.
0: At ako ang boses mo. Ang boses ng ating Republika.
8: Republika.
0: Sa 87.5.
9: Republika. Keep Juan.
8: Republika ni Juan.
0: Ito ang DWFO 87.5 Republika ni Juan ng Presidential Broadcast Service operated by the Government of the Republic of the Philippines. Broadcasting at 25,000 watts, ang studio at transmitter ay matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang DWFO 87.5 ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communications engineer and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankin Ivanger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 0009765. Nicomedes R. Bernales Jr., ECT 0000696. And 95-1PXI-12653. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFO 87.5 will now be signing off. Maraming salamat, Karepublika. Hanggang sa isa na namang masaya at makabuluhang araw ng tugtugan at impormasyon bukas. Dito sa Republika mo. Republika ko. Republika nating mga Pilipino. 87.5 Republika. Republika ni Juan. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw
1: at naglining-ning ng mga pituin at araw.
2: Taas noon nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sampayanan.
1: Music for every Huwan.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Huwan.
0: Republika ni Huwan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
3: Gising na kaibigan ko!
4: Gisingin ang katabing humihilik!
1: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic! Our music, our pride, Juan Republic!
4: Sa republika nating mga Juan!
1: 87.5 Republika ni Juan!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
3: Ha?
2: Kung may kaibigan kang laging,
4: pre, sabay na ako ha.
2: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog. Naku, oras na para sabihing,
4: ambag muna bago sakay.
2: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
2: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
2: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
5: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.
6: Good morning!
2: Kasabay ng araw na pumapanik at pumuputak na manok at itik ang mga musika sa Juan Republic.
0: Our music, our pride.
2: Juan Republic.
0: Sa republika nating mga Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.
6: Hindi masamang magpuyat, pero sana para sa pag-aaral, hindi lang sa kapapanood ng videos. Tandaan, ang assignment hindi nawawala sa ignore.
4: Ha?
6: Kaya basa-basa rin para sa pangarap na hindi drawing. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Nasa Kazan, Russia na ang Pangulo Ferdinand A. Marcos Jr. para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Pag-uusapan sa summit ang cooperation sa peace and security, trade and investment, food and energy security, science and technology, digital transformation, education, tourism, at people-to-people exchanges. Ulit ng GMA, nakipagpulong ang Russian President Vladimir Putin kay Pangulong Marcos sa sidelines ng summit at pinag-usapan ang cooperation sa food and energy security. Nanawagan sina Senator Pam Aquino at Senator Bongo ng investigasyon kaugnay ng pagkasawi ng mga Ateneo basketball players Rene Baterbonia at Divine Adili. Sinabi ni Senator Aquino sa Inquirer, susuriin ang kasalukuyang mga patakaran ng DepEd at ang Commission on Higher Education, kayon din ang mga tuntunin, regulasyon at pamantayang namamahala sa sports at athletics at maaring magkaroon ng rekomendasyon na makakaambag sa proposed Safer Schools Act. Isolates ang makakapekto sa Southern Luzon, Visayas at Eastern section ng Mindanao, bahagyang maulap sa Metro Manila, 28 degrees, pwedeng uminit ng 34. Ako si Grace para sa One Balita.
5: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

Sorry na gud. Wang to na ko tuyo ah. Masayop man siya ng tao pero kaya ba man siya sa tinood lang na di na akong makaya na mawala sa kong kinabuhi. Sige na good babe.

0: replika ng pula at bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang republika natin.
3: Ito ang republika ko.
4: Ito ang republika ko.
5: Ito ang aking republika.
6: Ito ang aking republika.
7: Ito ang ating republika.
0: Ang tinig ng ating republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
0: Everyone.
11: 87.5.
12: Republika.
0: 87.5.
13: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
14: Good morning!
0: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
8: sabayan ng sarili nating musika.
0: Dahil tayong mga Pilipino,
8: likas na mga aawit at musikero.
0: Kaya para sa musika ni Juan,
8: Matic,
0: dito na yan sa Juan Republic.
9: Juan Republic.
2: Our music. Our pride.
0: Juan Republic.
8: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
8: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5.
1: Ito ang kultura.
0: Kultura.
3: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata.
4: Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy.
0: Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase.
4: Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote.
0: Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban.
4: Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagotaguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba.
0: Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy.
4: Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad.
1: Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
2: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
5: Sabi ni Russian President Vladimir Putin sa Pangulo Ferdinand A. Marcos Jr., may nakikita silang good potential na pagandahin ang supply ng agriculture at energy resources. Sa pag-uusap ng dalawa sa sidelines ng ASEAN-Russia Summit, mulat sa ABS-CBN, idiniin naman ang Pilipinas na may puwang para sa paglago ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi ng Russian President, magandang pagkakataon itong suriin ang kasalukuyang kalagayan ng Russia-Philippines cooperation. Sinabi naman ng Pangulo, kahit steady ang level ng trade ng dalawang bansa, marami pa rin ang maaring gawin. Mulat ng AP, ang kasunduan na naabot ng US at Iran para tapusin ang sigulot ay nananawagan sa Tehran na mag-dilute ng stockpile ng enriched uranium na mag-aalis ng sanctions laban sa bansa bagamat hindi ito tuluyang wawakasan. Sinabi ng US officials na humiling na hindi pangalanan at bumasa ng nilalaman ng Memorandum of Understanding na bubuksan din ito ang Strait of Hormuz toll-free ng dalawang buwan. Ako si Grace para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
13: Ang bawat Pilipino.
14: Every Juan.
15: Ako si Juan.
16: At ako ang boses mo.
17: Ang boses ng ating republika.
18: Republika.
19: Sa 87.5.
20: 87.5.
21: Republika ni Juan.
22: Republika ni Juan.
23: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming.
24: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
25: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
26: Wonderful morning.
25: Wonderful morning.
26: Sa 87.5.
25: Republika ni Juan.